Hello babes, madigela unomi, ngimelana ngokushe nomamela kene. Ngicela uyazi ukufikela namhlanje, even noma ungayinotice lokho ukufikela namhlanje, kuneke uyazi ukubana uhamba wedwa kuba sasaza abadlala ingoma ezihambisana nomphefumulo womuntu. Awunandaba. Yabona umculo odlalayo? Uhamba kamnandi negazi, uyapholisa, utsho njengamandi. Ayengonxanyelwa ngoba umamelisise uyeke udlale indima yawo emzimbeni kuwo. Ayijonge uyayenza malenge. Kahle kahle unesiphiwo babantu. Unesiphiwo mntasekhaya. Yangathethwa ngasikelela akugcine. Ungapha kwalo mbono ixesha elide. Dangu.

kudala kusiwa mali mfuna ngabe ngame kwanto yona ngimamele wena so nje namfundi ngihleli nawe and nabe sise bacela thank you.